tabu sabana kibere dima mata sunu ka min sebe dan kira ka tale otmana yidu bora to kono kata si badala yama ba yilla ge akoro fo dona kurun do kono ka si ye aya fa aya aye ni fo ye talin la ako dan kira bora kwa bata dan ke ka to sira la ke se do bina sira dala san fe kono nana ka wodumu do bena fran yora la berebele tunte ale fola jona patugo bogo to mancha dir bora min ke ali to muto yarga ali jara do bena du ko nyi manka odena de den keme do bi woro do bi saba to le be min fe o ka men ke akande gora la ka foye ko muna abi kuma foye talenye muna aye o jabi ko a jira awo ma kalja kam masaya gundullo ama di uluma fembe bolo dona frau ka kachaya nga fente min bolo kachaya ale min ba bolo wona bosiala oli ato ni be kuma fo awo ye talen la katugo ofulen keto ote yelen ke kato menen ke la ote fe famu o chokola izayi kibera min fo o ka dafa ako o be menen ke uta me o to do famu o be filen ke o to do mena o to fu yela katugo sian zun ka gole fo ka tama danka o to ka gole o be fien ye wata uta fe ka filen ka ye taf ka yele ke ka o to bi o te o te katugo o tina kisi a ko ne jara katugo a o yelen ke awa be meni kela. Tiena mba afa wo ye. Fo awo ye. Awa ya ye. Kila kema nana wukama. Kato ufe ye. Mufi famu utakuma la. Utafaka me. Utafaka ye. Tale minka lala wo ye. Okwalfele ni ye. Mwami mbeta alaka kuma me. Aka suama jona. Titamba abuosi ka buwa dutukuna. Dese koto. Mwombe iko lili mintu mfura. Faran kanlin. Nalaka alaka kuma me. Kaswama jona. Alili manja. Tora nesege. Naka miatuma mina. Uyelembe abe yalma. Kasera bla. Min bina binju uchema. Min alaka kuma. Uye alaka nalindoli ye. Dineka sege. Ana nufuta koju koson. Dineka nantaya koson. Abe dege, abe kuma bla. Oye bi mbara, mwenye kona. Mi mbara du kolonye manka, oye minka kwa me aba famu. Oye denye, ana den kya menke, do den keme, do bi woro, do bi saba. Amante kisa ka kibwa den lebe niye. Kisa ito waka bo.

Aya malmo, ala mi mbe tana ne ko ye nyim ya ko sa an ka dal laban la tiga ma anan ka yel ma gilin ko ye aban de mane fanga ye akis ni fanga ye ka du suma de ama ka nyon famu ka ke yel mbaga o ye na fo ke se bo folo ka mi fo an ye un fam ba ra gina na e to ka sanya e fanga ka se e to ko be ka gina ma ka ke din na te ka tete baladia ma baladia ma bi lon le da ma bi e ka kisi ko ju ma bona be ma nyim ya ko so ki sa to gola aya mbal mo bi radio maria ba fo ba den yala an ka mi me bi an ka bo franco la an ne sara da ko ye ka ke bo nyam ko ye ma ti fe ta ka le se mi al ka ba go do an ka sigi la kan ya ka so radio maria e gi jandre ala ka mbi tene gore ki sa to gola ni wate kelna